0: mo.
1: Ilan?
0: Sambon.
1: Sana ka pwede naman. Ano? Simplong isa mo sa kaya?
0: Luis Paken, Dago.